0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Muaia me mi tau tisaina o tatu e tevisi la fai po amanua e leo po emala i lungo pe aulea. O te fai talo fatua e le pa ima malu Samoa le neitu na talo falava ma loli sa ifu ilangi maa mao matafi. Usi mai loli fai fonga i telefoni o le asolua sifuli tolu o kitopa lua feli sifuli ono ale lima tolu tasi PI i Aotearoa. Ua faamaunia mai ele leipa nisi la asanga la nafufuanga po le plan, ito e faafo iele po le kalami sa e muamua mo school lunches po mea aie te maiti a onga, ile kuata muamua le luafe lu sifulvalu pe afaia manu malo ili palota. E uile tele o nisi folfolanga o fainga faavai ua uman faala wilo aina, e pe olva aio fo mai masani faatolu eleise tutongi 3-3 TP visits, o le faapa ua pasese mo fe malanga inga lau tele, o le faa ititio ai taalafu nono ngā tupe atamaiti ya onga, ai ua yaini fainga faavai fawse lua ile lisi. O le au fiele po le kalame o lancha tamaiti a onga, ile lua se lau faas fulfa afe faas se lau tamaiti a onga, ile tasi le afe se fulfa o a onga wa au fiai. O le alima taala le tau o le lunch o le auli, ma le ono taala lima se fulmo tamaiti a onga ile tau sangaiva e o le se fultonu. O le akuka ina masaunia yumu kuka a onga, e pa anga ale iwi po tangata kuka ile loto i fale. Wafai lua le mana o ole party ele green sile malo, ye tutongi le faita wafe utupulanga talabo ele ni ngā aduenga, na ia maua ni alato ngā aduenga. Wafai tuulanga le party ele na fainga faavai mo ngā aduenga au talabo po le youth jobs guarantee, ma folofola atu itamaitia o ngā uma, sifulu ono elusi ulfata usanga le matutua, wa ono masino ele ni ngā aduenga, o se awana lea e maua ngā aduenga tutongi. The Melissa Tata the Green Party ya Marama Davidson ole le ayo ni ngalwenga ole mawa lunga le wa ya ile sulu tasi tausanga ma wa fatu luina le silia tu le leanga mo tu pulanga talabau na ilo le faita wa fa ile hoteli ta wa fo e Marama Davidson o se pomu le wa tali tai mi tita un tanga ile lo to ya ile malo ia fo ia ma fa ya ya se fa at town. Famili fala tonga le alofa male lango lango mo tu kanta la utele na faavaina le ekalesi e katoliko i aukilani saute o le St. Vinny's fai mai o le community po onu o le Pasifika wa le mafai ona onu saia le mawalunga le manaonga mo a inga o lo itau wivi malumativa. Famili pule sili o le Vinny's Tamaki Makau Rau ya Delfina Soti o le tu etele a inga Pasifika ma Maori o lo osunu faiatu le lato fale mea ai po le food bank. Sa faafitaya le St. Vinny's le lango lango mo na fale o mea tau mafa ma le New Zealand Food Network. Ae le tai tai la talate le tulanga lo o lato mana umia. Pa mai te olfina soti, wasulu watu tangata anu o le Pasifika le St. Vinny's ise mea la tote mafaya. O lo ufa amoy mo le se upo o le Pacific Justice le fionga anaye atha anaye o le afa nga solo staru sanga e wala awai mo se visa mo tangata al Pasifika e ulu falemai in New Zealand ile committee filfilia po le select committee. E fansfu lima afe tangata na saini ili taru sanga tatu ina atu ili taita al New Zealand first ile pale mene ya Februari al tau sanganei. Ta unoa anae atha anae ite tau tangata anu u New Zealand o na iloa mafaalongo i faafita auli o lo ofia ngai maainga Pasifika o lo ofia maua visa. Au te tala sa aloto na metanga ruengo fa malanga inga New Zealand o na fai tutoa i tangata mele sili atu maleono sifulu o isi atu nuu. Male tala fai ua whaano anō le World Vision New Zealand ili fuafuanga le Act Party e tipi ili whaatu pain of sosani mai fafo to cut foreign aid e silia male piliona tāla ili tausanga. O loo fuafua le National Party e ave sao tupe sosani mai fafo ili whaatu pain o waila au fau funding new medicines pe awhaia taita ia le isi maa loo. O le World Vision o se whaapto ngā lofa a charity organization e ngā lua i le Pasifika, Afrika, Asia, ma se sae tu te tonu. Pe mele taita o le pui puinga ma le whaapsinonga tonu i a Rebecca Armstrong, o le whaia whaapolo kika o se o sani mai fafo e le a mi o tonu, o na ilamati aile sa i fua o nuu vai vai. Samo telefona ol neyaso manu chelena tapo inga inga pulai Maria Makelitu soifua
0: 5:31 p.m.

0: koto e o te kori me kai o rai te ke mamak si pihe to mana tu mga honai kai runi whakawe atu ke amua maama mo mem ko whakata mai mga honai ke whai kupu atu ke mga honai si pihe ni tau mana tu ngā hoa kai romana kini ke tu mau e whakalofa ya tua ke hata tōra tau mo mui whakawe lai.
1: Si whakawe lohi ki hawa tau whala mai anga ki tau hauruanga tōrin tau se awhi umu tō tahe ma whala e kisi au mna whinatu neva neva fuki mō mō mō mem ke e kisi e tau hauruanga tō tahe mta ki fulufulu ala tau tau se e tau matua whiwhine mwe tau matua whiwhine mai tau mta kau ki kihi ka hane kua whala taha tu he awhi awhi a si tōta ai mō au ha wala si kone ki kai he whandoi nau ki kaina kai fawe fawe ni ke ke kokisi to kai mahu ka ke lata me ya fia fifoki fai mana tu frau sina ya kai fo mai
0: ko e to mana du ni frai ko hi e tu ta ngalo ai to fina nga ga ho to e ke se to gi ni we fai to ka ho a ko nga ho he ta la mita ki ko a mo mana ki a tu ki ai fawe lai mo ni ne po a ko sta lo fo ya tu ko ne
1: Fawela he masi ke hawa tamo ngaho tukua te fuki e tau ui whanguruina ki matua nani tu e hivu mfuli tau tau hane mui me mta kau NCT ne whakamana patu e tau whakauruanga ke lata mai a hao nai a whiumu pia fuki ni ko malianga Eric mta kau Low Papa Trust Vika Ingasia ne whakamata patu fuki ni tau whakauruanga mo hana ikitakua ko ala tō tāhimita ki tō kaim tōru he he au ia kai mōa ai mōa hapala sikani ki kai au e apia fia kai linga pūli katoa memorita pala ki tō kai kai whakau lahi ki mga ahua whā ki mai ma si munuene tō whakauruanga mtōru he apia fia tō liu ki pireo ia kia
0: aia
1: aia koi
0: koi.

0: You're now listening to PMN Newer.
1: Aia mata kapi singa hong fu mali mata minuti ni toa kita tono e mata hola fitu. Ko e ke ham tolu hita mga hunai. Ana pe na falo tau leo lo long mahofi a PMN Newer fratangi tangi atu ki. Whakawhia whia ki am tolu ki hea whia whina e malongana. Ma whana whana mai te tuai e matangi. Mwe aho, mana ki linga ma whanawhana fwki am tōru he tau lotu kaina. Nena vai ko whea koe, ko hingoi tō ama mana ki anga am tōru ke lata mo e whahi tapu e vangahau ni we. Hai a koe tau ama mana ki anga, a hawha iumi whahi tapu nei. Ka hawhangi ai e whahi tapu e vangahau ni we. He mta kaui a ha vangahau ni we trust ki Rowandale Primary School I Manuliva. Ma ta hola hongo fulu. He mga pungi pungi

0: for you mo e o kio ki fatap ka mole ni fra tausia e au frata tai manga a vaseli onu ne pata ki he mutu ku niwi to le full floor le ki sia tau kai tau koloa kehe kehe tau tu funga nga hua lima da mama tu fifini bia fua ki me tau nga hua tala tala hi da mama tu tani tau koloa fut koloa tau stunga tau fiu lunga tau ye pili longa tau mena kehe kehe bia fua ki me tau fua he funua tau ika ai koe mahu ola sia i tau kai he funua mai tau kai he moana ni a fōki mai lolohi hei mai longa tau unga hanai a penina onio ne pata tā atu ki whawhia whia ki am tūl hadu tūl hata matakai nanga mai
1: avasele onio ne pata. You're now listening to PMNUE.

ki me niwe anene fai whakanaonongo tū maumai kai ki aimga pisinga whakalofa hofi o fia te kia koi. Ko whenia nia tau menene fai whakanaonongo mai a koi ki ai. Waka ui ko fua ki e mga hako e whakasaringa mai ki hātou tōla leo taongo ki he tau whahitaputu ki taha. Tukana ia, ko e amamuna ki anga ke longona I e hātou tūlu a... Matua mko ina ke he whahitapu nei, ko ia ko e lirifu ko Sunny Lakatani. Ko ia ka whakanongonongo tauturu ki ai ke he tau mga haku kue ne toi mai mua. Mita ki fuke whakanongonongo me longona ke he hana tau whakamatalanga. Tukana ia lahi e momoko hakua mole atua ia, ka e whakaue ni ki mua atua ke hana mo iaonga ni kua mai ki aia ke tause. Mwetongo humita ke lahata mai hata tolo motuku ni ui.

Ke me ni wei ane ne whae whakanongonongo mai tū mau koe kia mga pitinga ke heta mga ane whakarapa hau fio fio tika koe. Tuka nai a koe hantau tūla taka pitinga I Australia ka li o tau tūla ke whakanongonongo ki ai poko whita hai whakanongonongo ki ai ke heta mga ane. Tuka nai e mai longa tau tūru na ke heta tūla whalu, lime tūla ki tua ina tau tūru whalu, tūru tūla ki tua. Moe whalu alau tūru, ono poke whitu tūla ki tua koe. Mena ia ne whai... Uka uka atau tūru a whakaholoanga whora mga au he lalike ma ua he mga au ke lata mō lau tūru he atau tūru atu kapsinga ia ma he mōtu ko Australia. Kai mōha ia whakaue oi tūru ke he lau tūru atau mga au ne kua fuaki ke whakapuloa mai atau walantala tu tūpu po ke whalu atau mena ne kua whakawhita ki ai e atau tūru atau kapsinga ke mōtu nā ko Australia whakaue oi tūru. PM ni wea nei ne whai whakanongonongo mai a koe kei maka pisinga ke he mga hatunu nei.

Iu ni ke tuku a te tau whakalawhala hi atu ki am tūlu ma tau mata kai nanga ne ko whakananga nongo mai ki hata o tūlane o taongo ke he mga ho ke he mga ho pungipungi nei ko hoko mai atu tūlu ki a I whakaue ke he whakalawhano hea tua ko a hoko maanuina mai atu tūlu ke ha ho lūtua ang furuma whae mahina ha a hong furuma whae he mahina ha Ok, tāpā, tā koe awhi moe ua furu maono. Whakaue ue tūlo ke ham tōra whakanakonongo mai ke he leo taongo ha pia me niwe ke he whahe tapu nei po ke aho fōu nei ko hoko mai ata ue ki ai makapisinga.

whakatoko mai foki toa ia mga haumata mata kei nanga ki mawehia toa iau kai whakaue o witulo ki hamtola whakanangonongo mai ki hato tola nao taongo ki he whahe tapu nei ko Jorinda Haka nei ne mawehia atu ki anono whamtolo mwe mnui nei mga ho pungipungi nei to liwa tau tolu ki whilewe ia ke he whae tapu ka hau o witulo ke he tau matakai nanga mai o stāria ne kua rongone te oreau ki lunga ke leo taongo pia fuki ni molo i tōru e tau matakai nanga ne kua mai ki ke maua whalua tau whakatutalanga ki lunga ke leo taongo pia me niwe ke whae tapu nei ke anonofu am tōru mo imunuina e mga pungpungi nei ko jau anena mawehe atu ke amunuina tōriwa tau tōru ke fleveia ke he waha tapu fō mutorukia

whawhala hi atu ki sa tōlu a pungipungi nei kua hokuta tōlu ki ai ko whiha mutōlu ta whanongo mai ki sa tōlu ke hatau tōlu a leo taongo a ko luana whala nei si peni nei kua matutaki atu mo e flevi atu ki mutōlu ki sa tōlu pungipungi nei ko e whakahoranga ta tōlu ki lata mo e pungipungi nei tō atu ta tōlu ki a whanongo mai ki tau mene whaitu tupu viko ki hatau tōlu a laro langi mo hatau tōlu whakatamu mui o atu fuke ta tolu ka hake whanonongo mai puke kisea ko hingoe tau mena ne kua tutupu hake mai ki hata tolu niwe language ke lat moe tapuka hou so kua tau mena I hako mai ki ke tufa tufa whanafala atu ke mutolu ke pungpungi nei to lio ta tolu ke whavia ka osi e lolongo nei ka ta atu o atu ta tolu ke hata tolu mo tu furufu ako niwe ke mua ta onga mo mai ke foki ke whanononga ke hala tōla tau leo ma hofi hofi mai he maanga ko alofi.

whawhalahinga tō tōlo pungipongi ko sei tāte halalima tō tōlo ko whia mō tōlo ne kua ala ki tō siwis ki o ki mō tōlo tō ngā huaanga whakalawhalahia ki mō tōlo whakalawhalahia tō fuki mō tōne whanonga mai ke tō kai mamau tō kawi tāta munu ina ha mō tōla aho pu munu ina mō tōlo pohala tū ka wata mō tōlo ki ha mō tōlo a tō ngā huaanga hai nei tō leo wata tō tōlo ki whanonga mai he niwe art festival whakalawhalahia tō ki ha tō tōlo ki mō tōlo pungipongi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pe te o leo hia te tōru ka whanononga ki ai. Mai he maanga kua avasele, Niue High School, te o leo ma hofi hofi te tōru ka whanononga ki ai ki pungipungi nei. Ko te hoko mai te e mga ahoa luana ke mawehe atu mai tuku atu e te whakawe lahi ke mtōru. Whakawe kua tū maho mtōru e te whanononga mai ki te tōru e leo taonga koe PMN Niue. Ato lia tatu ki whalwee ke tō lafa mahani ki ai, munuina ha mutola whaitapu, munuina foki, ha mutola aho ka watu ki ai, mui ha mutola foki ato whekauanga. No nofu moe mawhakala, ato liu ke whalwee ko Luana Whalanisi Pene nei, kua mga hau atu.

0: New Island Time with Dolfinga and Ina, only on 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Alala mare hawa ki pe malo le leta o tope ko o flipo mo dola mo ngongo a ho pure lulu ko ni ho ful ma fa o ga topa wa fe wa no o ga ye ki ita pa u ia a e pure ko ye ki ta fak fo pa anga e ka ta simplicity ko shamu bil igua e nga hi palo mesi fe ka wa ki pe mo nga ita fak fo pa anga o tu ku mai he ka me mi pa ko e o na o feinga fili fale area lo lo tonga e na malanga i ko e a e na o ka veinga ke fili ka kai e ki na o tolu o ngā utoku mai hanga i palo mesi whakapaanga. Ko e ne hoha a, pe oku mahino ki kau te uwhiri whare alea ko e ni, ai lawa ko e ke liriu wawe, ai whotutuu ai aho moe whonua. Na e tuku mai e wha i national ia, ai nau whotutuu whakapaanga ki whonuani. Ko e konga lahi o e nau palania ki nau toluia, o whenga au e aki pe moe palani takipaanga ko e apure anga lolotonga. Iha ripoti na e tuku mai me he university ko ia o Otago, oku asiai na e toe tokolahiange e whaahinga ko ia na e whakatakoto i whare mahaki ko e mahaki ia a honau maa maa hufanga whakatapu i kai ko ia pe ka na e toe tokolahiange foki aki e peseti e hongofuru maaono i he tau e tolu ko e kimu a o a uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima ko e tokolahitaha ia ki nautoru ko e kakai matuotua pea moelonga i whanau ke i iki ko e whamatala na e tuku mai me i he kulupu ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga manawa, o ngau whapapau i mai, o kwheunga moe paanga e tahataha po i nima piliona, ai paanga ko ia, o kwhakamore e he tau, ko e uhi ko e whakotua ko e ni. Ko e tauto e ko ia me he kulupuni, ko e kore ki he pureanga, ke ne toe whapaanga mai mua ke toe lahiange. O kamata e he wafe ua fitu, ko hi ke malui, ai longa e whanau ko e o e fonuani, he ko ki nao tolu ai kahau o e fonua. I he savea na e tukumai me he taha ngai kulupu whatotolo, o pehe aiko e taha e he tolu kotoa pē o e kakai pasiki ia, o ngau whikuki mo e masiva whapaanga, pe mo e tono no whamea toko ni. Ko e savea ko e nina e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani, ko e waha taimi ko e na whakahoko ai, ko si ulai ki akosi wafe wano, pe ko e whapaanga mo e komisoni ko ia e he networka o e mea kai i Nusila. Ko ki nau tolu ko e o ngau tānaki, tauhi, pe atufa ai ngahi mea tokoni i kofukofu la lahi o tofa ki ngahi kautaha ngā oe ofa o ngā ngā ue mo tauhi ki kakai masiva i he fonuan ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ului potu ngā ue ko ia a e Vinis, peko vā ngā ue ni kuitonga ko e Visisio Paulo, ko e Tefine ko Telfina Soti, na ne pehe ia ko ngahi pore la lahi o ku fetaulaki mo e ngahi whamili pasiki, ko e whare nofo a ngā ue ki maumeaha mo ui pia mo e mea tokoni whaka aho. O ku mamahi e taha o e kaupure motua ko ia o e sivi anga lolo ko ia i Marsden Point i he fo i area pau lolo ko ene whakahoko e Amerika pe mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump e ana ane to'o a e whakataputapu i ko ia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamahamani lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina ko ni kahoko. Na e pehe e David Keith o tō lalo ai lahi ko ia o e lolo ko e ni i he whatau atu ki he fie mao wha maaman lahi. I e ngai feitu la lahi ia o tō tongi e kau whauri mea lere ia awarisi ko paanga e tolu po e ni ua wha ki he rita o e tisolo. O ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minister kabineti feo kau aki eni mua fo i VTO o wikai koha VTO lerei na e asia i e Facebook ko ia a minister ko e ni. E flight ko o si na e asi e Facebook a e fo i klipi whare ria hu whare whatapu i e pesi ko ia a si Romi Turanga ka ko e whare i whalao. Na e pehea i e rambuka ia tene oange beha whai ngā maari ke toko taha ke whai hane whamatala mo malui a hono hingoa. Ko e keisi a kieni hono ua o e mea peheni ku hoko i e Facebook a e fisipe. Na e uraki hoko atu ki muatu ha taha kabineti ko e fifine ko Linda Taboya e wafe uafaa ia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia monotuunga i farearea. Sipoti, kua tuku mai ha whamatala mea ka pulkoia a mamani, o pehe, kua oange ha whainga maare o ha amoa ke kei kaua tupe ki ngai whi aohi whawhitu mo whakawaha apureanga. Nai pehe e whafufonga me lakapi sa amoa, o kuna o whakaongongo pe foki ke tutuuni mo wakai ki he laka atukoia a e lakapi ha amoa. O ku whakaata mai foki e ha amoa ia ke whai a ngai whotutu pena o kei kaua tupe ki ngai whi aohi lolotonga koe o ku kei whai a e area pe mo e tālanga e ahonau ka hau. Ko e ngatanga pia e ngongo ku o koko mai makimutole a hauia koe ni, ko e whamanata tupe ki a whalahi o ngahi o ngongo e lawa ke o atuia i e PMN tonga taimi ono ki he fitu a e fiafi. I kai koe pe ka uke e foki pe mo e tau polo kalama a rea whatonga, ka matamaia e John Pulu i e tolu e fiafi o au atu ki he ono, e a rere i atu e linta apasi o au ki he hongful maua, pe toki whaka kato mai e makau tonga rewa a ki a ngahi fas manakoa mo a ngahi tālanga maa rie. Ko au Filipo Motulalo mo e tau ongo ongo, tua whaat.
0: All new Island Time.